0: Wimaro FM.
1: Tume kaunti ya Mbutu kono toke Kinyakurigo kaunti ya Tharakanithi Thivaria ekari ya Makanyanga mwena wa Igamba Ngombe ni maoritia thirikari ya kaunti ya Tharakanithi gukorwo ikiandika ndagitari makiria thini wa dispensary ya Makanyanga kuria marauga ni makoretwo makithinika kavinda karia maracaria ũtungata ũrigitani. Makiaria na mwandiki wetu wa Movro Monica Nyaga ekari ya marauga gavana Muthomi Njuki ni abatiĩ gũkorwo agĩtonyerera na kũthuthuria mũrigitani ũrĩa arutaga wĩra thĩinĩ wa thibitarĩ ĩno kuona ndakoretwo agĩtungatĩra mũingĩ na njĩra ĩrĩa ĩbatiĩ.
2: Atũũri mama Kanyanga wa Igamba Ng'ombe nĩ matarĩrĩtie kĩnyamara kĩa wagi wa ndagĩtarĩ ma kũigana kĩrĩ thibitarĩ ya Makanyanga kũrĩa makuga gũkorwo na ndagĩtarĩ ũmwe na arugũraga kabinda karĩa akwenda.
3: Ndagĩtarĩ ya Makanyanga ĩkũnyamara na ĩrĩ nyamara icere ũrĩthiĩ ũkethĩra ndagĩtarĩ tare timo kinyu da thita da itano iro kethe anda gitare au kinya kuma rukire ayibajire patethira no anda gitare bomokethira bari yabaga choka iketobi kebi twara rameka turi anda gitare no mwe imona watire accident tukaliwa kaba kuria gutonge anda gitare bakinya no abaire iki nonto sibitari mono kwizi kethira be anda gitare bai
4: manya mariri aka oye tiara to thie tiara tore ru account yenu ne amothami njoke nakora yakoboreta anda gitare
5: iko kwena anda gitare bai rekana bada tubaga tenja na ore kwenyu kethera mukora wethere no athi akemama karugura ria kwenda tugikinya thakenda na ingire
2: bibiro mbale yao nikiri governor wa county ya Tharakani Thimuthomi Njuki kumandikira na mandagitari wana wa korone ya iri kenda maombi gutethanagia wira
3: kwa guto kuromba Makanyanga dispensary itongerwe ndagitari
5: na ndagitari urete dangwa kama ende
3: na Makanyanga na kama ende itongerwe ndagitari itobona ama
2: makiria mathiete na mbere na kuga sibitari no itikoragwo na ndawa cia kuigana kurema kuria ciongererwe
6: aya wathi cibitari urirwa uwate sa sa nuwa wate na nuribete na kira kitu nuruthete utie ndago kona
3: ndagwa nikoragwo ire ku lakini tichionde ukathi withire tutupaya wa boxer undeni kana panando kinu chingena chiko ikugura Muthomi Njuki twa kuthurira to kwendete muno bai nito kuromba tugakwira tire ndagwa ititiga kura nonto ito kwajua ko gito kuromba turete ndagwa
5: arega kureta ndagwa Makanyanga no apeo wana senator wananga na chiombe nuka urogu
2: kulingana na abisa kumakiri dhirikari ya kaunti magaso dhiri ya maonto megi wa ndekani wa manda gitari na kutigiri la sibitari no ili na ndawa chuke gamba Ng'ombe Mbita Monica Nyaga
1: na goko madhomo matamo ya kathatuma kithina mbele asiari ni mauritu makoroma kiva arutua ya radiado ya kudhoma kulingana na mudhikavu wa kanitha wa Anglican Diocese ya mbele ndagitari Moses Masamba kavinda gata mwino ya kathatu ni ukurwa kwine igeranio cia Kivuru River mwena igeranio cia mwisho wa mwaka undu arauga ni waro aciari gukorwo makiva ciana ciao kavinda makorwo makithomera igeranio ino na nigo magakorwo magika waro kavinda ri wakao ni auritie aciari gukorwo makithikiriria ciana ciao
7: ciana cietu imashukuru ri ta mwino ni ta mutongo kanitha turamavoera muno to ni tuicini ndi mareka igeranio ni thayo mwingi turagwera arimu na aciari na leo ndi maushikana mathomo ni ningi tukirikana na ciana icio toro na ciana ndino ruo ni magatuika atongoria metu nundu wa gututungata na twakoragwo tukuriri na twa Kenya ni nthi yonthe kuo murere wa ciana ni igwendeire rue na mwikarire igutia na cio mene ona igutia andu aria mengi na ningi tukaithikagiriria ni tondu ni generation yingi iri na mwiciririe wingi ni makuire ciuri nyingi muno mwana ũrĩa kĩũria na thikagĩrĩrie na agacokerwo na njĩra mũkuona nĩ wanyita
1: na abitha mũnene wa mĩbango thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa irathĩro rĩa bũrũri Jacob Munganda nĩ akoretwo akĩruta watho atĩ arĩa othe marakorwo makĩthĩnja mbunda thĩinĩ wa gĩtarũ gĩkĩ makorwo makĩvĩtanwo nao na makorwo magĩocerwo makinyo ma kĩwatho. Muganda augĩte kavinda rĩgaka watho ndwĩtĩkĩrĩtio ũthĩnji wa mbunda no atĩ nĩ gũkoretwo kwĩna wongerereku wa ũthĩnji wa mbunda na wendi wa nyama ĩno thĩinĩ wa mena itiganite gitarori giki Anthony Ndwiga na rivoti nom
8: akere bingo ile ragenetwe ni arithia ambunda kuma mena itiganite ya gitaro kethro region commissioner wa gitaro giki ni Jacob Muganda augete watho wa uthinji na ule iwanya masia mbunda uthite wa mkoa ukiutudio wira kuona gukinya kabinda ligaka ndoli urasenjwa guko vururire arauga gukinya kabinda ligaka ithinjo sionthe 13 ile ile ithinu wa gisigo giki kiakira ndiro sionde ninvinge na utina mundu ina watho au tuithe na mbere uthenji wa mbunda
9: maswala ya punda ni maswala ambayo kwa mujibu wa maagizo ambayo

0: nge nginyagia mavinda mathano
1: uthongorio ethu nange agagoro no aethigire wa vandu akithia kivenja kakandemu kanini
2: nundu kindu jambo yo githinge gana ugu ni kwangu enda kuga mwana ri wa urimi ni turorerio na njire yagirire akoro kuthimira mathanga ucio tuthimirwe ni getha guo tuvote gukorwo atukirima na njire yagiririte tuvote gutetheka na manje machugo na njire yo nundu manje nimo mange tumatulima
0: medhari atigu ya wimwaro FM bitakuwa Wilson Mogo.
3: Voni votokora tugikira gaturumo kama vorometo matigo.
4: Twalikia kuma dokori, eni kumenya uria wengi na ugulira dhina mbere. Mitambori ya Wimwaro FM.
5: Watu kithisika na mbere kweru taniria kumuretere tavarira siya gekiro kie guru. Nitu etiketia temaoni maku ni mavata muno vai kuagiria tavarira siya tuwa na makiria. Mwatu onda kuigwa maoni maku, tuigwe kirea ongi enda tuweke nigu kuagiria umemere kio yetu. Wanakana mateta marea ongi koroina mo. Nira hivi, tutumire email kuwe mwarofm@royalmedia.co.ke. Kano tuvure dhimu namba 0732-169-000. We Mwaro FM, nitugwe siregia, dhina mbere na gotova maoni kana mateta maku netu kuthikiriretie
6: cha najua answer
7: ni sawa tumeipata mapema.
8: This is the final boarding call.
9: That was brilliant.